0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nek seen bir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yo mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: mbokk bu yëglu. Salaamaaleykum.
1: Waaw, Philippe Mahdal moo di daal, maa ngi leen di waa. Waaw, ma ne maanaam comme li ci ndongo bi ci mbir doon wax muy wàllum faygeeg borom bitigi yeeg yooyu. Yooyu moom soxla nday maanaam waxuma la borom bitigi, waaye képp koo xam si ni yow yaa ngi yow Touba rek nga yor bitigi nga nekk jaaykat rek, nga yor saaba la nga nekk jaaykat ndox rek, kenn ku ne war naa am maanaam tarif da nga koy fay. Ndax fi ndoon yi soxla nday dëkk bu toll ni Touba mbalit mi bu maagal jotee yëpp dañ koy bàyyi ci njëriñ mi, lu ci ëpp ci jaaykat yi toble yu nëb yëpp yëpp dañ koy sànn ci mbedd ba. Ci sër waruñoo taxaw di ci maam di ci xaar bàyyi xaal ku ne waroon naa am loo xam ne da nga koy fay wut ci boo xam ne bu jaaykat yi demee ba jóge fi ak ci boo xam ne ñoom ñooy ñëw nettoyé lépp ba nga def ba mu set. ndax waruñu fee foo mën a di ko si sànni di ci xaar bàyyi xaal seen ñoom xaalis boobu ñu jaay joxuñ si bàyyi xaal yi kon war nañoo organiser wu kenn am looy fay. moo xam ne ci boo xam ne maam bu jaaykat yi wàccee rek ci boobu mooy taxaw balee mbalit moom tëj bi wóore ko ci àll ba. su ko defee kenn ku ne ñoo xam li nga xam ne moom nga war a fay nga fay ko. ndax fi nga ne man soxna day man marché ambulance mais boo génne fii dëkk yu bëri soo tegee sa tànk seen dëkk da nga dagg jur si ñëpp si dëkk boo leen seenu mbaar da nga fay téeméer muy ñaata 700 gis nga dëkk bi ñu frontière muy jëne bi saawo samay kayit a ngi fii man su ma fa demee campagne di fa jaay marché ambulance ba damaa teg sama bagaas dinaa dem si seen police intérêt seen police finance dagg fa 14000 ñaari kayit te ñaari kayit yoo ngi koy dagg 3 mois lay jiiree te kayit bi bu jiiree da ngay fay. te dañ lay continuer ci marché bi bu ñëwee da koo kayit bi bu la jàppee benn ngay fay samay kayit a ngi nii yéen man si kër gi comme neex ma naa laa envoyé nga xool. waaw yow la yow dëkk bu soxla ne Touba yow fayoo ndox fayoo juutu su ñu lee fataanu nga yuuxu munta ne dëkk bi il faut ñu tege ko ci yoon jaaykat yi ni ci dëkk bi kenn ku ne am loo war a fay. ndax fii bari borom maa ngi si yoo xam ne ñoom lan làng ci seen karam rek maanaam ëpp na maa ngi fee da ngay gis boo xam ne da yoru maa ngi fee la ma war a dugal ci Touba dëkk fa def. te boo xoolee fii commerçant yi Touba yu mag yi ñoom doom ñoo fi mos a def loo xam ne benn commerçant mosu ko fay def ñoo fi mos a yóbbu saako soble 50000 waaw te am nañu ci jàppoon. te loolu ci commerçant yi bi ci état bi commerçant yi Touba yi doom ñoom ñoo ko def. kon pourtant yooyu bu ngeen ko fay la nañ ko li nga xam ne moom lañ war a fay fay ko jërëjëf ci sa plaat yi daw jërëjëf kenn ku ne la nga war a fay nga koy waaw su ko defee lépp daa di tege ci yoon kuy liggéey war naa am loo xam ne da nga koy fay ci dëkk bi waaw liggéey bi nga
0: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si di Bahdat am na solo comme ni mu koy defee loo xalaatam jaajëfal ko bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi comme niñ koy defee rek ngeen mën a jaar ci numéro mën a wax seeni xalaat ci kàddu askan bi ci ajuma bi mu nekk antenne libre comme niñ koy defee ajuma bu nekk ñu ciy ànd ak yéen 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen ñu xaarandi leen ba ci kanam.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina farmu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina farmu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nek seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: julle tusbar ci lañuy joge fofé kenn ko na delu kërëm momit señ cheikhou suñ borom jagele ko ay kiman yu bare bare waye manes ndia teunk touti bi ci ñëk moy lan li nak buñ koy netti ci kiman yi du objectif mbolo mi waye da tollok lepp lo xamne ni ab jaglel la bo xam nañ koy netti mam jaglel bubu dañ koy netti nit ñi xam ko ngir leg leg nit ki xam ki ci askano xamne kat mamam demon na ba am cieur bu reuy ci yoonu yalla kon wurta sagan ndax lu juddou ci tagga bu nawul jaxali bokam kon farlu rek moñu war ñu sedi xissa mana bi ci gëna bi ci ñëk moy lan wax nañu ne xissa bi sax señ mor ko na mbacke moko netti wax nañu señ touba dafa seen señ cheikh muy ñew mu ne cey jëm ji kep ko yalla massa wacc ci sama kër gi yalla fenkal nab jantam ma xam lam bëgg xam lam bañ ba ci diw bam dess jëm ji mom lima bëgg la bëgg lam bañ lima bañ la bañ lool señ touba wax nako ci señ cheikh mu don lu reuy mo taxone señ mor ko na mbacke wax nañu ne dal na ziaré ci señ cheikh ngir kaddu yuyu mu dégg señ touba wax ko ci mom waye mom señ cheikh mi wax nañu señ touba dana wax ci mom ne cheikh mi sama wanagu xol la sama wanagu xol la wax nañu nit biñ fi bayiko señ fallu biñ ko dencé ba nak wax na ci wax ju reey ndax neena mi ngi bok ci ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi bok na ci yalla boole ci ñi nga xamne lañuy dox digënte nit ñi ak yaq ci biir suuf ci amna ki man bu reey nak bo xamne mom xewna gaay dañ koy neub waye nak luma ta wax la jafé jafé amon na ci digënte ñaari way dencante ci dekk bam dekk am xam nañ nañ tuddu señ ba ñew di len jubanti señ cheikhou ñew di len jubanti mana bëgg leena jubale bam ñewé bëgg leena jubale am ta soxna sa daal ne ko kayima wax la bam ne ko kayima wax la da jappale loxo bi da jappal loxo mu tax loxo bi ne ko di lu bokku ci lu bokku ci fa soxna sa jappon da mujj neewi ci fam tollon ci loxo señ bi da neewi mota señ touba kin xamul lu doon ñim doon yar kuñ ci wax rek nga jappane fofu la mbir ma nek loolu magayu señ bi lay wan kuñ ci waxtane nga jappane fa la señ fa la mbir ma nek biñ fi mom señ bi señ cheikh non la nekkawon ñu xam ko ci bëgg señ bi bëgg wa kër señ bi sax ci jaamu yalla sax ci jang alquran di leggel señ bi samonté bokk bëgg ak tabé lool fonk ak njambar lool bëgg képp ku melaw ak njambar ba ci fukki fan ak ñent ci wéru mamu koor ci atum 1485 ci gaday ga tolok 1965 ci gat ci miladia ci la fi bayiko bim fi bayiko ñu denc ko ci armel yu ñeek yi ci touba ci penk juma ji yalla nñ ko yalla fayal bim fi bayiko bayyi fi ay khalifa kiko ñeek wuutu moy suñu waju di serigne babakar ñang serigne bay mi ngi ko wuutu ci khilafa gi ci atum 1965 ba ci 2004 serigne bay mit nekkon ko xamne ku rañ ko won la ci jangale alquran diru ak dundam ñu xam ko ci bëgg liggey lool farlu lol beug ak njambar lol li upp ci li ñi netti ci dunduk serigne cheikhou mi sax moko yaxal da bëggon bind histoire lol mom waye biñ fi bayiko it kako wootu ci jël bi moy lan moy kan moy suñu mam suñu wajur di cheikh abdul qadir ñang di bay ji li moko wootu ci khilafa gi nek ñaarelu khalifa mi ngi ko wootu ci atum 2004 ba ci 2019 mom bay ji li mum bokkon ci ñi doon nafila alquran ci bir jakkay seyd bi khadir gi nekkon ci bir kërëm gi ci pegg juma ji waye bokkon ci kamilu juma ji fonkon jamu yalla lol nekkon ci kamil bi bok ci ñikoy jang manes na wax ne nganta tax domam wutu ko ci moy nekk ci kamil ba legi ci abdul qadir ñang yalla fi yalla yagal lol biñ fi bayiko nak suñu wajur wi fi nekk di alhaji fadl ñang kunta yalla fi yalla saxal lol ta yagal ko to wiral ko yagal ko ci kanam jabot gi mom moko wutu ci atum 2019 nekk ci jalbi ñu ñaan suñu borom mu yag lol ñu xam ko ci bëgg xam ko ci xir ak topoto njabot gi xam ko lol ci bëgg mbokk gu mu dégg jog ba ela ji yalla nga fi yag lol tawir suñu borom barkel sax dundu li dal mbokk lañ ma santone lu ci wëra ñew te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci wër te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci wëru te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci ñew te wëru ci ñew it na ngeen mako jéggal bëgg rek ak jëm lañ doon def jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: cheikh abdou ahad jere jëfati kaddu yi jotna te matrena xana bala ñuy jox kaddu gi baye khadim mi jitu jotaay bi mu sant mbolo mi ci teway yi dañu jox Seigne Abdoul Ahad Mbacke momit ndigal defé rotté dañ ko jox mu am ay cadeau yim ci sof bayat li ñuy dimbalé rek momit ab Serigne Desko do guddal waye nak nga yamalé jurom ba jurom ñaari minute dal mu bañ ko wess ndax jitaay baangi bëgg guddu xana di fatale rek mbokk yi xamna né nit ñi waxtu yu ñew bokul tayit niko la fi waxe ku lim jum waye nak dess na jema tuddu ñen ñi nga xamne xelmat nañ leen wala yegg nañ leen exi nañ di sant nak mbollem ko xamne tewna aku tewul ku jotone invitation ku ko jotul ñepp xamnañ seen taxaway rawat na wéru safar bu téro dana jafé lol nga yëkëti aw nit kon ku yëk ku jug rek cianti ga jitt na djego yi wa kurelu ligéel ku tedd ki ñi ngi leen sant seen taxaway Serigne Eladji Mbacke mom Serigne Mor Doj ebal na fi délégation bu magamak Serigne Cheikhou Mbacke Serigne Khalil Serigne Mor ñi ngi leen di sant ak mbolam ñi ngeen andal wa ko Serigne Mor ku na ñu doon tuddu légui Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Cheikh Gaynde Serigne Cheikh Gédé ma ngi djéglu mo leen jité mo gis délégation bi fi ñew wa Darul Alim Al Khabir Darul Alim Al Khabir Serigne Fallou Mahmadan wa ko Serigne Dal Abdourahmane ñoo ngi leen sant bu baax baax ñoo ngi leen sant bu baax baax comme ñi sante ak Ibrahim Ndiaye ak mbollem mbokk yi nga xamne tew nañu xamna encore une fois kaddu gi jëteewul fepp waye na cyant gi jittuna kaddu yi kon bayrat bismillah
2: arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam may ngi nuyu bu baax mbokk yi te di leen ziyara di leen dokkel bu baax ci jotaay bu mag bu teddi bi nga xamne mom la ñu nekk ngir wajale ko sun bis bu mag bu teddi bi nga xamne mom la ni dermalti muy bisu magal Touba di ñoon sun borom subhanahu wa ta'ala mu aggarin ci ak jamm da nga xamne mom lañ ci yeneep sun borom sotal ko di ziar bu baax kilife yi nga xamne ño nekk ci jotaay bi di len jotali nuyo ak ziar Cheikh Mohamed El Muntaka di ko ñaanal sun borom mu yag fi lool ta ma dekk wër di nuyu bu baax itam Serigne Khadim ñang ak Serigne Eladji ñang kunta nga xamne ño fi tew ci njabotu sunu ma bi tedd yoyu di satu ba Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Basirou di sof samay kaddu rek ci fi Serigne Abdoul Ahad ñang mum Serigne Mod ñang julitum Serigne Cheikh Omar ñang daani la kaddo ci sunu ma bi yu mag yu tedd yoyu nga xamne yalla mi ngi leen baxé ñi askano ci askan wu tedd wu mag bi ñu xam muy askanu Mbacke ak Mbusso bi ak Afé yalla dogal itam askan wi bi ci yalla feñalé ku mag ku tedd ki di Cheikhna Cheikh Amadou Khadim ci lam woté won muy itté ju reuy ju mag joju yalla dimbali len ban wuy si ja ci wuy si go xamné ci seen digëral way jur la muy Serigne Abdou Soxna Kumban Mbacke Serigne Abdou Soxna Kumban Mbacke momu damay tambalé ci way juram bi nga xamné moko meññi di Seigne Amadou Asta Seigne Amadou Asta Mbacke Asta mom ko jur di domi Mam Bahar Mbacke Amadou Asta wax nañ ko Seigne Danou Bayam ak Hatou Man Haram ño bokuma dem ba maram mi nga xamne mo jur Hatou Man mi jur Aram Ñang mi nga xamne mo jur Mam Bahar Mbacke Amadou Asta mom itam yalla dogal mu don ku kilifa gu bari xam xam ku bax ndax bokku na ci lay firndel le ci kilifa yu bari xam xam yi tabax la bokkon moy jamaru bima ba joxu ba di dañali serigne ci di lay yob ja salum mom bokku na ci kilifa yi nga xamne ñoy kilifa yi afé yi demone wuy juwon wote boba mo mbokam serigne bara xudja ñang ngeen xam muy wajur serigne mourou fadiama ñang bi yalla dogale itam biñu wéñi ko ca xaré ba ci len sanci dekk bi ñi wax afé ci salum boy dugg salum ñi wax afé salum moy afé gi nek ci wetu kassas ci salum jamono bobu tam la yalla dogal sun mam joju di Seigne Amadou Asta bo xolé ni askan yu mbokk di askanu maram nim ci amé ay tour rek nga xamné kon mom ku kilifa yi fonkon la ndax sun mam Serigne Boussobe tudde nako dom sun mam Serigne Mamour Anta Sali tudde nako dom lolou day firndel kon limay wax ni ko amon taxaway ci biir mbokk gi la Amadou Asta mom nak jamono bi mi wuyji salum dafa yobale won jabotam gi muy sunu mam yi ñu fi tuddu mam sadio ak maam
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: Oh no way sama rétroviseur bi ya kotina dina fay ba son
5: ah señ bi xana dama wax amo assurance de
4: ah ak ligéy bi ni amo won jor pour dag assurance
5: lan té wew nek fi
4: wew mais wew sénégal
5: xolal señ bi oubli sa téléphone dugu sa application wew dem ci assurance auto dugal information yu la laccé yépp dinañ la envoyer devis bou la arranger nga fay ak sa wew
4: ah li dé yomb na amul kayit amul dara
5: ah waw waw yomb té gaw la def té lo ci xamul ci ñëk bu yomb assurance auto bi gën mo ngi ci bir wew

106.0 comme ni koy faral di defé sa su nek ci mission bi nga xamné fassiyene nañ ko baxé tay wa sona 7 ñu fassiyene waxtaan lu yaatu jëm ci li nga xamné modi li di walum sona 7 taxaway bam solo bi nga xamné dal dinañ koy amal ci dëkk bi tay ji nak dal dinañ fassiyene waxtaan ak ñom lu yaatu ci suñu ñetti invité yi nga xamné dal dinañu leen di am fi ci plateau bi muy serigne Issa Fay ak soxna Awa Fay ak Korka Sek ñu fassiyene waxtaan ak ñom mu jëm ci taxaway bu am solo bi nga xamné ñu koy def ci dëkk bu sel bi di Touba xamna rek dañuy jox serigne Issa mu dal di présenter wa kaskan wi nga xamné ñoy bayyi xel radio Benno FM 106.0 serigne Issa bismillah

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

djiyam bu ñu wax Abdoulaye Sy mom moko jëndoon Mohamed Malim Diop mo ñew ci señ bi señ bi daldi yootu ben aliwo dañ ko mo ne de risale mi ngi ko doon jang ba ben bind moko ci déssé won xamni kon señ bi ay soxnam doon di len jangal téré risale nga gis lool da fay wone soxna ni mu jambaari won nga xamni ñi bindé ci aliwo ni nit ki diko tek ci ay o mam di jang ba mokal señ bi non la len da bindé len leçon xam xam yi nga xamni risale non la ko doon bindalé ci aliwo mako doon jang ba nga xamni ben bind moko ci déssé ma daldi wacc liggéey ba xamé ni serigne bi dem na amna ganti itam ndax dafa bari maham yu teggu won ci kawam ba mën ta continuer di len jangalal bopam itam wax nañ ne bu muy nekké ci tukki bi ci sax lelek daana yonne ñinga xamni ñoo gëna jigé jigen ña rawati na ñinga xamni serigne bi wolu na len ñu doon ñu teggo lol ta doon seeni mbokk serigne bi daan di len digal ñu len di jangal manam ñu continuer ci di len jangal ak di len yar ndax ko ñu wax serigne abdullah serigne habibullah ñu gën ko xam ci ballamam soxna nga xamne kenn la ci goroy serigne bi mboko la ci soxna fatima du mam mi nga xamne moy wayjuru serigne basiru waxane serigne bi yonene ben lettre bi mi nekk ci tukki bi geegi manam diko ci soñ manam ngir mo jangal soxna fatima du mam mam nga xamne kenn la ci wa geureum waxane lettre man ci wax na ko wa shahid ya akhi ahmad fi ta'limiha nga farlu ci jangal wali annani kuntu uridu dhalik ndax man lol la bëgg ci ñom ñu jang wa safa'aluhu ma'a kulli ma wajaba alayya min al-huquq li anni radin anha wa hankum eta ma ganaw ko ci fasiyen dama def lepp lo xamne warna ma sama digeentek mom ci ay ak ndax man di geureum nako geureum na len yitt yen ni nga xamne yena may taxaw dima ci jappale ci walu liggey bop bu defey ñu teunk rek da fay tembu yaato nak ndax ñi nga xamni ñoy digeen ñi serigne bi yar dañ koy seddelé nak mom ci ay étape amna première génération aljilul awwal mo ñi nga xamni jita nan li jitu te kib geej mo ñi nga xamni ay mag lañ nga xam da naka man nañ ni ay wayjur lañ ci serigne bi wala ñu ko wayjuram ñoo xawmaas am yi ni tudde aljilu sani moy ñi nga xamne ñoo nekk ci ginnaw tukki geej gi lan ak ñi nga xamne ci ginnaw loolu lañ muy ñi tudde aljilu salis waye man nañu teunk rek indi ay saxsiyat ñoo xamne dañoo bokku ci generation bu ñëk ba nga xamne mom seenu murid wala seenu taliba dafa doon lu am solo serigne bi seedu ko waye ñi liggéey serigne bi am ci ay taxaway yu am solo ci seeni taxaway man nañ ci jittal ko melni soxna ante ñay mbacke nek saxfiyata azima wa mawqifuha ma'rufun fil muridiyya sona ante ñay mom la al qadi mamar ante selim nga xamne moy wajuru serigne bi mom la ñeek wacc kërëm mom mo ñeek mo jur itam ab tawam ñu bar nak bo dañuy japp ni taw mamor ante seli man nañ ko jappé mamor jaar way ki nga xamne moy taw kër ge serigne mbacke ante lañ koy mom sona ante ñay moko jur mom la mamor ante seli ñeekam ta taxon mo siwlo nak moy da demé ak ndaw donte demone na ba am soxna sax dox sé bayiko waye jottu fé bayi njabot mom pasté fa mom soxna ante jay ñu koy xamé ci nim ñëwé kër mamor ante seli ndax mamor ante seli miñ ko dañ ko mayon soxna momay ñëkke mam ante jay kon loolu fi yagalé xéte ade ya nga xam dañ koy dem ngir rafétal ak rattaxal ay digënté soxna ante jay mi dañ ko mayon ci ñëkke am ko xamné dañ ko am ko xamne dañ ko labatal mamour ansali ba jox ko ci nak yef ba guddi gi nga xamne ci la wara wacc nak yalla dogal lu melni tanku war dal di genn manam soxna se ñewut sona ante ja dal di sacrifice dal ni comme ka man manam serigne bi ab jigenam la ara mumako tayitam ñi tok dara la bo fekke soxla na man mom man na ma def tanazul ci cyan beek yep bu ko defé manam nga xamne manam mom miñ mayon jekke mom lañ far mur mo dem keur mamour ansali mom lolu mako indi ci keur ga wala bo pastef ak bëgg lu baax soxna jaar yi mi nga xamni ñom ñaar ñoo bokku leen yar ndax soxna ante jaar ñu ko tuddé mam assawalu may ndey soxna jaar taw wax na ni soxna jaar bi diko mam ante jaay setlo mu nek ku baax ku am diine ko wayef ko xamni ñi tam ci jigen lepp mi nga ci mam wax na ni mam moko dox bam ñew kër mamor ante seli nek wétalam manam nek ci wétam ñoñu ay tanif lañu ñi gëna siiw ci ak njabootam may mam sia ante ak serigne afia mom mo len bolen serigne touba ni len sen mag ji bolen ci kenn ndiek gis na ni misal la waye tam moy ki nga xamne mom mo taxaway sen wayjur ci ginnawam da ñu ci netale xé sa bossé bob bi nga xamé na mamadou sallim mi nga bëgg wacc liggéey nga xamne mi ngi ci teddayam bu mujj dafa wo serigne bi c'est que soxna ante ndjay mi ngi nekkon ci mi ngi ko doon indil ndek ba tollu ci buntu bi fekk moy waxtana serigne bi mo taxaw fofu nak lay dégg mu koy denk njabot gi ak diko denk ginnawam ak yu ci aaju bam degelo la ci la xamne kon ki daan moy warisu sirru abih ngay deg ñu na al waladu sirru abih

kon di li bayam yoronta ma mo rensel ko ne xamni ne borom xam xam la won xadi la won nitu yalla deug la won ko ñu ko genn ñu bari bari la bim dege muy denk señ bi ak nim ko wolé nim ko don denk ginaaw la xamni kon ki moy hamilu sirri abi ci la gaaw dem ci ay dom ni dem bu len kenn ñeek ci mom loota ji xam am ci ant nim télé aju ci señ bi jébalé ci mom deggal ko gëm ko avant sa muy wota yo na mo rit kon lepp mi ngi sababu ci soxna soos ma man ta jay non la nek won talib bu deug ko bëgg señ bi ko fonko ak talibam ko am ak dogu da ko yitté waxtu wa nek itam mom nak nekkal na fi bani señ bi nekké ndiarim da xaw gu defa ndax mom setu mamorant sey la sey ibrahima wañak mom mamorant sey moy wajuram nga xamne ku guddu fan la ba bi señ bi nekké ndiarim wax ni ci ay ane 1917 yo ci la fi bayiko bim fa bayiko sa wax ane señ bi mo denkane ñu yobbu ko dekkali manam ci mamorant sey nga xamne fofu lañ ko denc jess nak lettre yi nga xam señ bi daan ko bindé itam muy ñew ci mam séhanda lélé daan ko ci laaj daan ko bindé lettre wax ak mom lamuy wax ba nopi daan ko nuyul ma al umma al walidatu wal ukht ñi ci nam soxna fati soxna fati soxna antasali da fam ko ñi wax soxna antasali ko xamni mamad antasali mi ngi ko tuddé wayjuram wu jigen soxna antasali kan nekkon rek imam séhanda wala ne señ bi daan ko bin lettre ba nopi diko nuyul soxna ci moy soxna mam antanjay ci jëm bopam nako na ak soxna nga xamni ko yitté won la ko yitté won ay mbiram la bokku na ci jigen ñi am taxaway yoy yitam batay ndax bu ne génération bi ñek ñi ci nam ñi nga xamni mom ay man nañ ni mat nañ wayjur soxna ci mat nañ wayjur señ bi ak soxna fati isa job ci la bok soxna fati isa job nga xamni mi bok ci wa ko ku leen xam xamni señ bi mom naka jekki yitam nak dafa jele ci wayjuram ñom buñu masani jël soxna dañuy sét kër go xamni këru xam xam la këru diiné la këru alquran la këru kon xam ci dafa jikko na fa lañ da jëlé soxna fadi isa job moy wayjuru mam cierno ibrahim ndaga isa job ko ñu wax ndaga isa job moy wayjuram moy bayam bu da yaayam nak mom dagay déssé wat ci kër maram ndax ko ñu wax soxna hasatu mbaki du doomi ahmad soxna buso moy wayjuram nga xamne ko nak ko ne xamne kon bayam mom ci kër waxam xam la jige manam ci diiné moy kër maxtar ndumbe ñi xamne ci wa ko kela soxna fati isa job momu ko amono taribe la ko deug wala ko fonkon señ bi la momitam xam na ni mam cierno mom ak mam séhanda waye momit liñ wax legi ci soxna anta ndjay rek momitam bi nga xamé ni manam señ bi mom moy ndonal mam bor anta seli motax mu digal mam cierno momitam mu téla takko ak mom nga xamné mam cierno bi mi takko ak señ bi momitam ko ne xam na ni fekk na yoonu murid taxawugut wala bok señ bi wote gut yoonu murid te serigne bi da nako wax yitam na lam yu khalifni fi sigarihi wala kibari wala fi kibari ñom dañu ño xam serigne bi ci bopam mo leen yaral bopam waxna mam jotna musla wote ak man bi ci ak ndawam bi ci ak magam yitam nga xam mo nekkon bras droit bu serigne bi wakana adudahu alayman te yep yitam bo xone bokko na ci ñi nga xam ni ñoko liggey ñoy seen wayjur yi jigen ay jamono bi serigne bi nekké ci tukki bi yeege ay xibaaram dafa massa dok manam serigne bi da faral di yonek di bind am jamono bo xam dañu tok lu yag yag deguñ ko ba ñepp tiit ba am ay rumeur yu jëg di wax ni manam serigne bi da faatu manam tuba bi dañ ko faat dañ ñi nekk ci ak jaaxle ak tiir lool bi nga xamé ni mam cierno agon na ci ak tiir danaka ba xawon taggu ko sagom bi mu gisé wayjuram bu jigen moy soxna fati isa job mom moko dal dal ni ko na sa xel dal dal ni ko serigne bi de limba wax ta gisuguma ko mom la gëna gëm sax ci nga xamné mom la jaakar lool te serigne bi xamalon na mani bes ba may faatu ba meteral ci bammel loxom bu tedd bobu ci lay may tege ci bammel allahu akbar lala ma xamane kon serigne bi dana ñewat nga xamne yeen ci wax yépp amu ta nam ko waxe itam non la ko sun borom dogale ñu ci mawxifu ko ñu wax soxna pend bu ye job soxna pend bu ye job nekkon soxna serigne ibrahima mbacke min ko non xam ci serigne mbacke kadio serigne mbacke kadio nak mom amu cheikh al khadim la manam mo nekkon bayam bu ndaw mbacke kadio domi mambala la seen bi nak bokku na ci liko sun borom defale tawfiq mom bi mu wote da fekk ño xamni moromi wayjuram lañ ak ay magam ak ño xamni ay yaayam lañ ñeen ñepp dañ ko boole nangul nek ci ginnawam def seen bop ay talibé def ko sang def ko moy seen serigne yi ma jëttu tuddi ci soxna yoy rek loolu misal la ci waye ki nga xamni seigne mbacke kadior ñu gën ko xam ci seigne ibrahima da dafa fété won kadior moy baye seigne ammar mbacke mi nga xamni moy juroon seigne abdou khodos mi nga xamni ñom seen
kër ñi gëna mag ci yoonu mourid yag nañ fa gënne nga xamni kon doomi mambal la mamour ante ñoo bokku wayjur serigne bi da naka wax sama bay dama doon ci ñi déggul serigne bëggam ko lool la denkan lool nga dégg ñukoy wax manam ci soxna pende job amay ñu bari muñ koy bind ñuy def waqala yusi muridatahu sawjata ammihi pende job na mi ngi fi denk ki nga xamne ab talibem la waye soxna baye taxam la ñuko da wax xam soxna pende job soxna pende bu ye job lañ ko da dakantele bu ye moy turu way juram bu jigen alayki bis sabri mom la doon denk baye reme wax na alayki bis sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaghfir laki dumi ala tawbati bi ijtihadi wa la tamili li siwa rasuli ko denk du ko denk ak muñ ak ragal yalla ko denk yitam fum tollu muy toop andak farlu ak top borom geureum ci bari bari yo xamni denk nako ci ay beuy yu xawa takula mom talib serigne bu deggu won la ko xamni it wax deug yalla liggeel serigne bi lu bari bari ko yitte wo ay mbiram la ba jamono yi nga xamni sa wax ni serigne bi ko ne xamna en tollu na ay etape yo xamni da jek jek rek manam genn dugg ci all bi beru nit ñi nga xamni da bëgg di wé ci ay barab yu sori da barab yi manam yim da sori lim bëgg manam moy wét man di jamm yalla ak setantal ak tarif ak yoy nga xam da ko da def wax na ni soone si mom jaralon nako mo soxna pend bu yoy jof da da togg aw ñam lo demel ni ka la nga xam day dugg ci all bi demona ba min barab yi nga xam day lek señ bu ma saal genn fa lay jëm dugg all bi ci kepar yi bu ko defé fekk fa señ bi baxo beru mu dal koy jox lu jëm ci walu lek ak nan ak ndox mi nga xam da koy soxla wala le ngir war la bëgg yene demé yoy yep da nako def waye bokko na ci it ñi nga xamni ñoy ñëk jaayante ak Cheikhul Khadim daqo wonte wul nak ak da ngay degg ñu na jigen borom kërëm moy ab serignam deug la donte serign bi leleng nit daana jébbali ci manam ba mata joxe manam mu jox ko waye bu ko joxe borom kër ba nopi itam da koy wol beti ko nako naga top ay ndigalam ci lepp lo xamni xna yalla waye jëmone serign mom jigen daana am borom kër ba nopi jébbali ci mom waye jigen daana jebru ci on dem ba mata am borom keur mu jox ko ba pare daan ko nang ko deggal kon nga xamé non la amé ci soxna pend jom mi bo dege bir dengal sama ko ci wax nako wal tan limi an jihadan niswati fi ta'atil aswaj duna miryati nga xamné on jihadu jigen lepp jihad moy top borom keur rek fa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma yasalam yarda anha zawja nga xam da ko ci xamal la jigen dal bu fekke beug na am ngeureumul yalla fim koy sakko benn buntu la tamoy mo am ngeureumul borom kërëm bu ko amé dal di am ngeureumul sunu borom waye soxna pende job mi mom wax deug yalla ku bokko na ci ñi nga xamni ñoy ñeek jébbalu ci sëriñ bi waye ko liggéel lu am solo la nekkon ku amuk deug waye nekkon ku dogu itam jappale ne sëriñ bi ci lu bare bare ginnaw ba nga xamé na rawatina ad-da'watu tajdidé wi jib na fa mbacké ka jox da jamane mbak kajar mom wax deug yalla metti won na lol dund ba demé wuton non ndax bayndani dund ay jamane yo xamné jamane bekkor la rewata na njal bi ne yoonu mourid ni mom metti nga xamné amna ci yo xamné goor sax muñ ko dafay metti ci mom waxuma la ak jigen te teewut ci situation yi wax nañ daana taxaw ci wetu serigne bi diko jappalé ci lu bari bari amna soxna yo xamné sa mo taxaw ba ñew ci keur serigne bi amna ñuy wax ni soxna aminatu job mom wala soxna aminatu lu ba ñewé ci keur serigne bi ginnaw yalla moma soxna fati koura touré moy bokk na ci ñi nga xamne ci ñi jitu ñi jaayante ak serigne bi la manam jébbul ci mom waye bokk na ñi ci gëna degg yit ak talibé momit mi ngi bayiko ci kër go xamne këru xam xam la këru diina go ñu xam la ci ka jox mom mi nak wax na ni bi mi jébbul ci serigne bi fukki at ak ñett la am la ko war xol lool nga xamne ñu bari tay bañu tollé fi am lañuy yitté wo moy tabax seen avenir wala bari nañu fi tollu sa ñu xam da naka bañu yaqko mom seenu yaqku jikko mi ngi tambalé ci jamono yi nekk ndaw wande sey bi me am fukki at ak ñatt la ñew jébbalé serigne bi deggal lool nak boole woko benn chaaxan wax na ni boole jigen ñepp boole bokku na ñi ñëk jaayante ak serigne bi wa ta'tabaru min awa'ili man bay'at ash-shaykh al-qadim radiyallahu anhu min an-nisaa'i khatibatan wax nañ nak mom dafa genti ci serigne bi dafa genté nelaw manam gi serigne bi manam diko bim xeyé ci lako top manam ba ñew fek ko mbacké ka jox bim jébbalo ba noppi serigne bi digal ko mu delu wat waye bam delu waté mom dafa xawona ñak sago ci sëriñ bi da ci déma won no xamni amu ci won sago
waye ko téela bëgg mom itam di bédé ko la nga xam dal da bëggoon rek sax ci jaamu yalla ak di liggéey sëriñ bi nek këru tarbiya and bi ko sëriñ bi digalé modèle ndax mom da bëggoon fété sëriñ bi kaari ma man fété wu ci mom di tarbiya mom loolu la bëggoon ba da mbuji sañu koy tuumal na xel mi da xawa dissé wirut xel mi da dissé neex ba mbuji dañ ko bédd fa ma nekkon mom ak wa gëram wax nañ ni da nañ ko tuumal diko wax yu nek na jinde da ko japp ak yemelan bam ag ci serigne bi ne len dara jotuko ak talibi rek ko japp ak bëgg suñu borom manam bëgg yoonu bax ba del ci wane ci serigne bi benen yoon bi mu ñewate serigne bi dal koy diggal mo delu wat tok ca su wetu borom kërëm ba dal di top diggal dal di delu wat bo fekk na mo am ben dom way wax na ni bam delu waté ci borom kërëm dafa am domi ñaarel wa bi mu juré ki nga xamne moy domu ñaarelam dem jiré ñaari lu domam yalla la di ñaan baat ni borom kër gi wax dëgg nak mënu tuta tok dem ñaané baati tam dafa dogo rek ni mom ala kulli hal da fay liggéeyal sëriñ bi dal di war nak dogo dal ni lima déssi ci aduna mo fassiyé mo ma liggéeyal gënën goor té nek ci ron gënën goor mo may yelif ko do sëriñ Touba paré na ci fassiyé mo ma liggéeyal gënën goor wal nek ron kenn ko do sëriñ Touba ci la gaday mom ci saasare la gaday dal di wuti Touba ngir fekk sëriñ bi bo fekkene serigne bi bayiko mbay kon mbacke ko jot la ko ñeek fek waye nak bi nga xamé loolu amna bo fekkene serigne bi mi ngi Touba ta bo mi ngi won ak ñaari dom nga xamni kenn ki dafa toll ci parental mu koy nampal ndako bot kay def ma japp ci loxo bi do xam mom wutu Touba tok ku ne xamni ni bobu Touba ni mu bindo won bari na goor ño xamni sax ñima won waxuma la jigen ndam bo liré téré serigne mbacke mohammed lo bobu xam Touba la situation mel won yemina rawata na jamono yu ko serigne bi dogo sanci nekkon fi nga xamne bobu all bu ndam keuriss la bari ay garab yu rabbolo yu ne man ca laq bari won ay xeyte rabbi all lendem nek ki bo xamne man situation bi kenn man la ko netti na mu melon nga xamne bobu all bo xamne neexu ta ñime mom jamono yoy nak ci periode yu mel non man ak jigen nga xamne ya nga yor ay xale yu ndaw di dugg ak mom ci all bu mel non ngir fekk serigne bi ko ne xamne ne kon koku wax dugg yalla borom pestef sama borom dogula ko amono dogula ko xamni wax dugg yalla ni bind ci wal gi barna luñu bind ci mom nga xamne dawud nig nigal ak di yeexantal dara ci mbir serigne bi lum ko masal digal daf koy dal di top ta du ci am lu muy jexi jax ana ni jamono yi nga xamne ndox ñak na lol sa nga xamne bokay wër da nga son serigne bi da na ko yoon yoon lele du ko wut lo am ndox ana ñu ba xamne wax nañ ni dem na ba jigarotu kay ba mu gis ngay ne go xamne mi gi teggu wut ci ko waye faali wu ko manam yegal ko yaram sax ni ngay neew ba jëm ci waye ndax dogu gam amo nak ak xamni manam ku nek ci yoonu serigne bi mo lay sam mom motax faali wu ba sax motax gay ndiga wax nañ ni defo ko dara loru ko waye ku nim amé won talibé ni mo topon ni mo topé won serigne bi mo ak nim ko déggelé won yémina wax nañ sa amna liggéey yo xam da ko liggéey manam and ko goor ñi nga xam liggéey goor daf ko da liggéey lé nak na jigen gu man goor la amna mbokam mo xamni ñu bokk lepp ñu na ko soxna pend touré bokkon ci jigeeni serigne mi nga xamni mo jina dugg fi asmadi cheikh wax nañ ni afa moy bayiko mbacke ko jor wax nañ lo lepp ci ay jaloorem la ay taxaway la mom soxna soso ñi ci soxna aminatu lo mi nga xamni moy wayjiru sya mohammedul mustafa ak sya mohammed lamin bar koko mbokk na ñi nga xamni ñoy ñeek sakara ji ci ba mbir mi di laaj bakkan sax ñom dañu jox bakkan mom bi mi ñew ko serigne bi ni mi jaayante rek ni ma jaayante rek nga xamne kon mom dafa jël leppam jaay ko manam jënd ko yoonu and ak serigne bi jënd ko ak mouride wax na ni li nga xam dañ ko joxon manam muy liñuy tuddé ak tian ngir mu ñew ci kër serigne bi ak liñuy tuddé ay yobbal yi nga xamne ay mbokam dañ ko jox manam ngir bu ñewé mo man ko dimbali ko ci kër gi wax na ni yépp la jël tak bam jekk mu ñew jébal ko serigne bi dandi ko dama ko jébalo dem waxe serigne bi dandan ko inna ma uridu mink ma yuridu haula ar-rijal ne ko ñi nga xamne ñoo fi nekk di ay goor am nañu wussi xamnañ li ñuy wussi man xamna ko way liñ bëgg rek nga xamne man mi mom la bëgg ay wax nañu serigne bi da ko ton ni ko haula ay muriduna la yuriduna illa allah wala bok ci ne ko musta'ribuni di netle waté mu ne ko ñi day ay talibe lañ yo xam dañoy jog jaar ci yoonu so bu nga xamne dar ba ñor leen dul sun borom dal yalla rek lañ bëgg nasina wala tatrud li seen yaddo seena yaddo onar bo bil ghadari wal asi yuriduna wajha baatu iradatu wajha lay fofu la bayiko
serigne bi daan waye soxna ci ndiko ana ma uridu illa ma fihi ridaka wa rida Allah ndiko ma li wax deug yalla bëgguma du lo xamni sa ngeerem mi ngi ci ngeeremal sun borom mi ngi ci da ko ne xam serigne bi lam ma sana bëgg moy ngeeremal sun borom nga xamni bo amé ngeeremul rek dal di geeram lo sun borom nga xol gogu dogu ak demam nak wax nañ liko sabam mom soxna amin to lo nga xamni ci dem yu ñeek yela wala bam ci jamono yu Touba yu ñeek yela serigne bi da ma sa ñew am mel lol wax nan dajé len ba ñew man len sun borom dama soxla sama bëkkat la bëgg jël muy tollu way bu xawa doy war ni len waye nak nanguna ak jottu ku mëna jottu ci yeen da ngir ma mëna aggalé liggéey sun borom bi ma def ko soxna wi tol dal di jëg dan diko jekk na lu la nara dal nak na dal ci sama kaw ak serigne bi ni melon ni bindu won wax nan bobu la dal di wëlbeutu gare mu dal di dem ci jakk ji fekk dajé ak julligé mi ngi bëgg jott afa moy del ci wat wax nañ ni soxna ci amna jaan jo xamni kenn xamul fu mu jige dina ndox so moy ñew rek lan ko mo dal di wacc liggey ci saxa ta bo fekk nak mi ngi yor ko xamni fekk na Cheikh Mohamed Lamine Bare mi nga xamni moy ñaaril domam ginnaw Cheikh Mohamed Mustafa ci keur serigne bi fekk na juroom benn wer kep la am tollu ci nampo ma nangul tol non nga xam Cheikh Mohamed Lamine Bare soxna awa buso wayjur Cheikh Mohamed Fadil moko mujju agale manam ci mom la mujju nek ba da fekkon mom itam muy doga am dom muy soxna mariama kunt rek fi mohammed al fadl la fekk moy nga xamni ñom ñaar la boole jeguli ci nga guddal gi nak fofu lañuy ñëwé ci soxna awu bu so nga xamni mom itam bokku na ci nga xam dañu liggé ci ke serigne bi mom itam moy wayjuru cheikh mohammed al fadl mom si wona ni xasira gi ñi faral di jang xamni moy matlabu shifa asuy dak matlabu shifa diko serigne bi di bind ko ne xamna nda fekkon mu teud yaram bo def gan inna hada wa innal yawma zu awja'i mubtaghiyan 'awnan mujibi da'i wa astaki ilayhi ma min ad-darar qad masani hatta arani muhtadar ko ne xamna bobu metti na yaram yi def gan ba wax na serigne bi jek sax manuko xamne fam teud manam bindé nek jéxalam wax na ni sonda o buso mi la wo mom la dikké xasi daga nga xamne moko bind xasi rek matlabu shifa sonna ami sonna awo buso moko bind mom dako serigne bi dikté xamne kon ñoon ñu jang lañ way ñu xam lañ ko ne xamna ni birum dikté mo manam ñu lay wax ngay bind yombut ta wax nañu mom it kanat zaata mustawa na'ilin fil ilmi shar'i manam ko amon niveau bu kawé la ci xam xam shar'i ko jangon la mokolan alquran way lolou dem du kem tan ndax ko xamni doomi serigne bosso bi nga xamni ci eutu serigne bosso bi la yaro mi nga xamni mok soxna jaara ño bokku lepp jambar deug la wax ni ko soxna yu bari yu nek ko serigne bi defe won la ko defe moy mom bim moy bi mi ñew ko serigne mom manam ñewé fi en tant que da fay nek soxna ta non la ko leralé serigne bi itam ne ko ñewuma ngir nek fi ga sawja waye dama fe nek ka murida altamizu an tad'u wa li an yursukani Allah minka ala al aqal waladayn anum da ñaan ci serigne bi ne ko magi sakku dal manam lu mu neew nak ma ñaanal ma am fi yow ñaari leer ta yalla may nak nam ko bëgge won itam amna fa Cheikh Mohamed al Fadl ak sunke yi wax sona sona aminta ak sona mariama kunta ye tan nga xamna ci dañ koy mujjé sax moy kuñ da wax sona awa min banati ndar mom ci wa ndar la bokkon mam nak mo ari xon yi nga xam ñoo bind ci yoonu mari dañ ci wote ndax Cheikh Mohamed Lamine Diop Adagani mom dafa wax ni soxna daf ko tuddé Aminatu bintu Dabasey mom neena soxna Amina doomi Dabasey la tuddu waye Cheikh Mohtar bintu lo nga xam ni momit dafa bind mom bimu ci accé soxna awa la ko tuddé manam ala mom bismi Hawa la wax waye ñom ñepp deppo nañ ci mo nekkon soxna su ñuy wax Yelisey yelle say batay bo delo waté ci tarikhu yonu mari rawatane rawane dim dang ci fekk netalem nga xam dafa nekkon al muwassaf al sénégalais lada idarat ihtilal faransi fi al gabon néna faransi né sénégalais la won bo xam dafa nekkon ci bo xam ni manam mi ngi don liggéey ci administration mboko la ñaal français manam ci gabon nga xam ni gabon le serigne bi xamanté ak mom dafa nekkon don liggéey nga xam ni patron mo nekkon ci mo nekkon ci nga xamne ay chef lañu won manam fofa ci kam duñ liggé ci netal xé sabu yéma bami nekk ma yomba nga xamne moy sababu serigne bi bind khasidu raditu ani al mawla ta'ala lisi rabba fuadi wa a'mani wa akrim bihi rabba may mo bëggé def jakam joji samp fa ay bant
tobab bi ñew ki nga xamne mo nekkon hakim bi koko mo nekkon chefu yelli sey mom ñew ne ko jakk jom do fi taxawé ay jumaa ki jakk xewu fi comme niko seigne Moussa ga di netalé ene ba nga xamé ni dajina banti ya sandiko nak manam yelli sey mom ñew mercé loolu lool waye da ngay xam itam manam taxaway yi nga xamne mouride amon nañ ko ndax ko xamne moy sa patron nga xamne lim la ci yow rawate na tobab yi nga xamni nit ñoo ñi ñëmawuñ leen won ko xamne moy sa chef am yenn gërel manam nga attana taxaw di xuluk mom waxna ni kërëw yelli tay dafa taxaw di xuluk mom manam li tambalé ci takusan ba ba jant bi di so manam ci lim def non rek manam serigne bi serigne mom neena fekk na man ma ngi sëgg ci limay bind rek ci lay bind radiyatu anil mawla gok sabu daw yaram soxna si ñuna aminatu bintu dabasey nak mo nekkon soxna si lisey fofu ci bi serigne bi di nek gabon itam jaayante nak mom dafa bok ñi nga xam dañuy jébalu ci serigne bi waye selal lol ak iradam itam liggey serigne bi lu bari bari agon na ci mom da liggey ba ñewé lam fagu lu mu neew neew day ñew indil ko serigne bi jox ko ko addiya dal ni ko xamna ndey sax serigne bam da jaayante won ni lepp lo xamni luma tubab di jox la mom duma ko jël amna liñ ko da liñ ko da dajale lo xamne ci état bi ñoko da dajale le netale ben xiss la bo xamne ko ko dajale won bam bari mu nekk wéccé ni mu ñew jox ko señ bi diko jignago jël sa yalla ngi ni nga xamne bi ko señ bi nango diko doora ci beuri ci xar kanam gi bam porte ko palenté ak yi nga xamne mo ci xew yépp nañu baña guddal soona ci lool la xamone te fi ñu nekkon itam da fay jafé lool mucc da fay jafé lool manam muccu ki faggu alal yo xam da fay lew fo xamne riba dafa tasaro fo xamne liggey ba deugul dafa tasaro fo xamne jay sangara dafa tasaro ndax dekkum la salam la won mom na moko da jeral mu faggu lo xamne dakoy faggu bam dakoy faggu mu lew ko dom mu ñew jënd ci lo xamne serigne bi dañ ko yitté yo xamne serigne bi dako yitté inde wo dañ ko lepp lo ci jëfëndiko na sa xel dal nga xamne ci anam gu faggu ci anam gu lew la ko faggu waxna amna ay commerçant waxna na amna ay commerçant yo xamne dañ da wër di jaay ño xam dañ da jélé mat mu bari ci all bi di ñëw diko indi fofu way wax nañ ni da da jënd ci ñom am mat lélé diko yobbu sëriñ bi sëriñ bi diko dimbali ko lélé da da soxla xeyna guddigi lu mu ñi tok yu mel non nga xam lu ci bari fu leen masana gi fek da ci da jënd di indi sëriñ bi nga xam ni kon wax dëgg yalla ko liggéey sëriñ bi la wax nañ ni Cheikh Mahtar bin

juróom benn kenn lañ ci masa am ci koo xam ne sëriñ bi taxawoon ko jullee fa muy soxna foofu nga xam ne sëriñ bi moo ko jullee boppam. wax nañ ne avant loolu sax sëriñ si daf si maanaam soxna si dafa gentoon gént gu yéeme ndax nee dafa gént maanaam di nelaw gis ahlu badr bi ñëwee di dàq tubaab yi dàq yu métti di jàpp ñenn ñi ak di leen yeew maanaam ci sant ba nga xam ne nekkoon nañ fa. nee ne bi ñëwee ba jeewee ko mel ne dañ koo bëgg a jàpp tubaab yi ci boppam ñoo ko doon wax naa ko bàyyi ko moom ci waa lislaam la bokk moom day ak moom de nitug lislaam la. wax nañ ni sax am na nettali yoo xam ne ci nettali yoo xam ne soxna si gannaaw bu mu fa jógee ba sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi moo ko robal boppam ba mu ko robee ba noppi naan nekkoon ci il bu yéeme ni ñu koy waxee boo xam ne ña fa nekkoon wax nañ dañ daal sulli néewi di leen jëfandikoo dañ daal jëfandikoo nit waaye bi ko sëriñ bi toppatoo ba noppi wax nañ ni ci guddi gi am na ñu ko ginnaaw ñëw bëgg koo sulli waaye dañoo sulli xool bàmmi lu maanaam bu wër maam gisuñ ci dara gisuñ fa dara xam ne kon moom li sëriñ bi daa wax rek naa képp koo xam ne bëgg na koo ramb da koy yóbbu Touba xëy na loolu moo ci am. kon soxna soo fi wax dëgg yàlla ko am ay taxawaay la moom dem ci yoonu mërit ñi nga xam ne jàppalee nañ sëriñ bi ndax ñu bari ñoo xam ne xam nañ leen moom xëy na ci biir bi muy nekk ci réew moo xam avant muy dem la wala ginnaaw bi mu ñëwee la waaye koo xam ne moo ko jàppale ci biir liggéey ñoom nga xam ne fa ma nekkoon fi métti na muy mat ok bu ko defee kon mën nañoo taxawandi yow bëggoon rek lu mu gàtt gàtt ñu indi fi yenn sax si yaat yoo xam dañ mën a jar seeni tur wax itam li nga xam liggéey nañ ko ci yoonu mërit dañoo ñu tudd ko ne xam ne wax dëgg yàlla yoonu mërit fa mu àgg tey mën nañ ni jàpp nañ ci bu baax a baax waaye loolu dañ ci mën a jàng rek ñi nga xam ne ñoo fi toll itam ñi xam ne jigéen ñi daa bokk ci li Serigne Touba daa jàngale te ci doon yar jigéen ñi itam mooy jigéen ginnaaw ba xamee la nga xam ne moo ko war ci wàllu diineem ba noppi itam nag dafa am leneen loo xam ne wàllu boppam la war na koo man. jigéen lu mu jàng-jàng lu mu jàmbaare lu mu am xam-xam te la nga xam ne mooy liggéey jigéen mënu ko itam loolu mën naa sikkal li nga xam ne moom la ñu tuddee baytuha astawjif wala boog li nga xam ne mooy moamalatuha moamalatuha al ijtimaaia loolu daf koy mànkeel te dañuy gis bu dee jigéen itam maanaam jamono yi day am da ngay gis koo xam dañ koy liggéey loo xëyti liggéey bu nekk mu mën ko waaye nag saa yu demee ci liggéeyu kër rek boobaa dafay dal di effect te yooyu am nañ ci ay kii yu am nañ ci ay nettali yu bëree bëri dégg na ni nga koy waxee ci soxna may muuna alkubra nga xam ne ko jàngoon na ba bind kaamil waaye na manewoon a bind kaamil itam bi nga xamee sëriñ bi mas na ko di wan ay naar ñu yéemu lool ci mbind ma ginnaaw bi da koo defarloo abrière bu baax am ko toggee ba noppi ñu xéwlu ca bay sant rek naa togg yeeg ñoom seen sëriñ bi ni leen moo ne loxo bi bind alxuraan bi ngeen doon yéem ni mooy loxo bi nga xam ne moo togg di ba tey nga xam loolu dañ cee jàngale rek mooy kon sëriñ bi wax nañ daana jàngale ay jigéen ba noppi yàbba leen ci soxna Fatou Dia pendant gon ci dee seen génération bi danañ ci ñëw waaye nag kii bi moo xaw a gudd wax nañ daan leen yebal ci ñoom nga xam ne moom moo leen daal jàngal liggéeyu kër waaye nañ xam ne itam maanaam jigéen ñooñu ay royukaay lañ ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey ñoom itam war nañoo jéem a góorgóorlu te xam ne ñoom lañu nekkoon ak liggéey la boo xam ne comme yoonu mbërit ni mu ko soxlaa waxtu bu nekk maanaam yoonu continuité la sëriñ bi dafa liggéey am loo xam ne mooy aw sasam mooy mission mu liggéey ko ba bàyyi am loo xam dañu ko da ko bàyyeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ku ci nekk war cee way baar ku ci nekk war cee bay waaram kon nañu góorgóorlu ci jàng xam seen diine di ko maitriser di jàng alxuraan di ko mokkal di jàng xam-xam te man itam liggéey kër ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay soxna di ay royukaay nekk ñoo xam ne ñu daal liggéeyee sëriñ bi lañ ñu ca farlu woon lañ ñu am taxawaay ci yoonu mbir lañ ba mu àgg fi mu àgg tey ñoo xam ne ñoom itam dañoo war a roy ci ñooña waaye liggéey ci côté yépp nag moo xam diini yan istimaa yan siyaasi yan lépp loo xam ne laaj na ko rek nga xam ne góor am na ci taxawaay naka noonu même taxawaay boobu la ci jigéen war a amee kon mën nañoo taxawandi foofu di ñaan yàlla yàlla ñu suñ borom defal dégg ak topp te gën ñoo xirtal ci yoonu sëriñ bi ak di ci liggéeyal bala nga xam ne moom la indi woon sëriñ bi dimbaluñu ban mën a bokk ñi nga xam dañuy sàmm ndonoom man cee bay la nga xam ne mooy sunu waar di jégalu baax a baax nag ci xaw a guddal geeg vocal yu bari waa akur daawat alhamdulilah rabil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: jeringen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen nuyu di leen siar bu baakha bax
0: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ñu mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
1: wa so fala bi waaw deug la lolu lay laaj ak luma yeungo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgga leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo mako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo neema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nasi buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu ba guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk ba guddi ma yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay doon le la xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bo ñewé nak la ko am samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñoom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seen daara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax Yasbul Khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dawa bi nga xewé na dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñu aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neewal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba la waxtaan ak mom ci daara yi mo no wéyelé ko comme na la ko Seigne Saliou waxé won ma am ak Seigne Bara nak di ko wéyelé daara yoy ba Seigne Bachirou Mbake mo Aladji Fallou Mbake dal di may jox fele ci Bayla am al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la rewé te ñeenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dukké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dukké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sewene ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan waaye nag ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala mel ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tombak yi pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téyé ko rek day mel ni xam naa li say biir yépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la yaangi dikkee
0: ci man ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel
1: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yu am jot wadjal lay la wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëru la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamne ki wadja yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be daan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dara dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la ko wullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñewu anga seené len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar lola ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone lay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñu ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khoreje are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yeengu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boowa dama koy defal ba aw kayte ñoom mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako nañ sarax na waye wéxal gala duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon na ko sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew ne ma ñu lay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi la durante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yeeram ci doom adamé la durante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so nga déwé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dégg na ma na ñaan waye ma ab jinu dong la am té duma dem ok nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu té ñëw wala lu mëna man ñaané né ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dégg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami million tok sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sama wërse mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu sha Allah wax deug yalla tigu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neexna ma lool nit dañ koy tuddu way bari ni ñugo gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bare fi la dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la la lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe de ngiss ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñi dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé melni la xane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokone ci lima narona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu

0: nama ko wa lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu walu ñew ñew sey bo nit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw mo xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam way toxal da wano ku lay la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale bo ngey may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jara la ñu def ko te yow yaay xiyaat ñu la gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasale kan naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa sénégal al mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër serigne muntaha mbacké di ñaanal li serigne abou barak ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbacké gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbacké momu aladji fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xale baye fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccile ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp baraka alquran
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi fo ne ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ay xol la ndax siddiqee lu ko may ak xaw foog xas yaag dégg nga taqwaak yooyu yëpp affaire xol la. Kon jàpp naa ne lu am importance lu ñu war di waxtaanee te di ci tëbb nit ñi. Nga doon waxtaanee ñaari tomb yu am solo ak relation bi mu am, ni nga ko waxtaanee it kawe lool macha allah. Waaye kawe gi jàngal nga ci jàngal leen woo xam ne li ci am solo mën nga ko waxtaane waxtaan boo xam ne dañ naan yi foofu kay naa toog yi man doo mën a àgg. Waaye wax dëgg yàlla wàcce nga ko ba nga xam ne bu ko waa ji digloo dana xam ne war naa mën a tàmbali rek. Te it bu góorgóorloo ci baaxug yàlla mën naa dem ba àgg ci maraatib yooyu. Tudd yàlla tàmbalee ci ay baat di ñàkk a teewlu yëpp jarut a bàyyi xel ndax ñu gis ne ni ma koy faral di waxee mbindum sëriñ bi benn système la hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqi ayaali bi zikri ma salaati wa bil maati. Nga xam ne ku ñaan ñi dañuy jël bii ñeneen ñi jël bii waaye dafa ba ta boole mboolem lu nit ki def itam day mel ni foofu la koy àggale ndax mooy dem ba mu àgg ci léppam doon yàlla. Te aaya boobu bii nga xam ne ma ngi suratul an'am qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaj sama dund gépp la ca tege wa mamaati ya lillahi rabbil aalamina la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dana àggal nit ki foofu nga xam ne am na ñoo xam ne seen julli dong dañ cay bokkaale nusuki waaw. Waaye mahyaay nag léegi sama dund gépp kooku itam xam nañ ne maqaamu kaweete la cay yóbbi nit ci nag mooy xeet yu mel nii. Bu dee sant yàlla lu am ku baax ku ma daan nett ne ma daanaka ma mujj ci liggéey bi moo ko istixsaar sax la doon boole ndax isa jaa nasrullahi wal fatxu raayta annaasa yadxuluna fi dinillahi afwaajan. Loolu xanaa jeex na mu ne ko fa sabbih bi xamdi rabbik mooy santal. Moo taxoon muy julli di julli bañ naa ko ndax doo yow yàlla jéggal na ma afala akuna abdan shakuran. Da kon tey sant kenn mënu ko wees ndax ki nga xam ne jaa nasrullah fatxu ñëpp ngi dugg ci lislaam lu ci des kon sant wastaghfirhu. Kon loolu kon lan lay jéggalu mu ne ma jéggal dafa am maanaam nit ki yàlla da koo sant defut daa war a jéggalu yàlla wala yàlla aaye ko mu def daa war a jéggalu wala yàlla sant ko mu def ko waaye na mu ko defee doyut wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Kon yàlla ni nga ko waxee léegi jàngale ngeen nga ko jàngale win woo xam ne maanaam yàlla kenn du ko maanaam ak jaamu yàlla mënta rëy dégg nga mënta rëy. Bi may waxaat itam am na suuf sëñ bi waxee ne del def waaw xatta tura billahi za ta'nis di sellal ba nga xam ne yow maanaam da ngay wétli ko yàlla. Te zikkar day àggali nit ki ci fu mu toll di wétli ko yàlla. Fikir itam muy àggal nit ki ci xam yàlla te nee na ñaar yii mooy dese nit ki bu faatoo ndax moom lay dese ci bàmmelam mooy al maarifa wal unsu billah mooy wétli ko yàlla. Koo xam ne tey xam nga nekk ci bàmmel te wétli ko lu dul yàlla la xam nga de dara jaru ko ci àdduna te zikkar moo ci yóbbu nit ki. Kon lu kawe lu mat di bàyyi xel la. Sant itam ni ko sëñ bi jàngale woon dane alhamdulilah ci aw làmmeñ te cëriyal nag nekk ci noqal yàlla bu dee cant it du cant ngay dolli dolleen nga tax suñ borom naan la in sakartum la azidannakum. Daal ne sant yàlla mooy jël sa cër yëpp génne ko ci naqar yàlla te sa menn moroomu mbindeef mën ta wax ba nga dugalaat ko ci. Jël sa cër yëpp dugal ko ci li neex yàlla te sa menn moroomu mbindeef mën ta wax ba nga génne ko ci. Nee na boo ci saxee ab diir yàlla dana la ubbil bunti xéewal yoo xam ne moom nga bëggoon xamoo foo koy jëlee nga daal ne buur maa ko laa sant ci sa xol ak sa lépp. Mais suñ borom waxante ak yow boo ko déggul daal ne fekk yaa ngi sax ci lii rek ngay sax ci lii inna allaha la yugayru ma bi qawmin xatta yugayru ma bi anfusihim. Kon yaakaar naa ne sëñ bi itam mbindam ñii muy bind ci ay jaalibatul maraqib ak yooyu yëpp mat na jàng ndax sëñ bi da koy faral di wax dañ ku bëgg a xam sëñ bi da ngay jàng xasida yooyu. Xasida yooyu boo koy jàng te koy teewlu laa wax. Am na ko mu mësa laaj nit ku baax wallazi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin hada wa nawwala. Ba ma laajee bu njëkk bi xam naa ko waaye bi ci des xawma ko wallazi lam ara gayrahu man loolu xam naa ko gisuma ko dul moom waaye la ma xamul woon wallazi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin kooku moom jaaxoolu na ma ginnaaw bi nag laay xalaat di xalaat ba am lu ma ci xam alhamdulilahi rabbil aalamin.
kon ñu xamni bindu.

sëñ bi loolu daal laa ci bëgg a wax rek na nga koy gëstuwaat tey ko tey da koy analyser da koy xóotal da nga di ko xóotal te bàyyi yu saxiyaa yi yooyu xaw naa kii ndax sëñ bi gën naa diis loolu gën naa foor loolu surtout mbind mi karaamati xat yi du caaxaan kon nañ ko na kenn ku ne di ko jàngaat di ko xoolaat di nga boole lik lépp ni benn système nga bañ a def na ëhlu kisa ñee defoon nu uminu bi waxati wa nakfur bi waxati dégg nga jël lépp parce que hadayta bi yàqadi xeyaali la wax xeyaali sama njaboot kon ku bëgg bokk si njaboot sëñ bi mboolem lu mu indi da nga koy jël maanaam jëlandoolu lépp te bàyyi xam lépp am na nag ay martaba am na fooy tàmbalee am na fooy jaar dégg nga bañ a jël yenn kii ndax min hatta baxur fi almi lxaqiqati ma ilmi chariati min qabi riyadaati kon loolu yaakaar naa ne foofu lañ toll ci waxtaane nit ñi ñu jëriñoo sëriñ bi jëriñoo mbindam mais naka lañ koy jëriñoo loolu yaakaar naa mooy laaj bi ñëpp itam ci loolu lañ jiwaat wax maa ngi jégg lu baax ci guddal bi sëñ Thioye bu macha allah te sa waxtaan bi wax dëgg yàlla dafa am solo loolu wax dëgg yàlla xaqiqatan dafa am solo moo tax xëy na ubbi na it bunt yu bare bare ba yoo xam ne jàpp naa ne xeetu waxtaan yi waref na koy boole nag ci ñoom sëñ xat pàkk war nañ koy boole ci tànnin bi daal ndax waxtaan yi am na solo loolu wax dëgg yàlla mën naa yëngal ay xaal dégg nga. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu.

0: ay ci ñaanal nañ ni ci péré soyé sunu borom génné leen fa bam ñëna na toti mbolam lu leen fay duggal bokk yi nga xam ñu ñi bayyi xel ci ara serigne sidi jëre ngeen jëf sama yaaja ma ngi lay contané khadisa nga ñëw nuyo auditeur yi nga xam ni ñu ngi ñuy bayyi xel ci ben fm 106.0
1: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah aginaa bi ñu santé yalla jindi wa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ari dañuy santat bu baaxa baax suñu ñaari wajur di santat bu baaxa baax suñu waji señ Touba Khadim Rasoul ya nañ ko yalla fayal adi ñukalat bu baaxa baax suñu mam Cheikh Ibrahima Fall Lamp adi ziar bu baaxa baax kep kuy tewlu ben tam doora ko ci suñu DJ Montale Fall di ziar yi nga xamanteni bi ñu ci kaw tali bi roof seen casque te duñu baye xel adi ñaanal bu baaxa baax wa dawli yi sa borom xare len aljana adi ñaanal ñi nga xamanteni bi ciabi def leena fete ginnaw sa borom teggal len nattu bi te bañ leena tegeete len lu len fay duggal aduñ fatte yi tam ñi nga xamanteni bi ñu ci lal hôpitaux yi sa borom teggal len len di metti adi ziar bu baaxa baax di and ak yeen ci seen Benno FM 106.0 di len wax namon na len di ziar bu baaxa baax wa daru salam yep rek di len wax ni nañ len doxal namon na len xamna ni yeena ma raw ziar bu baakha baax serigne alhaji fall mi bokal liggey bi ma lay ziar bu baakha baax fall ya rab
2: 18
1: journée ah dima nakari rek moy bi passé premier safar te ban sama xol bi
2: 18 safar
1: mais ziar dalen yeen ñepp rek
0: acha kon mi nonu ndaysan khadisa ma sha Allah kon ñu nama and rek lepp rek special safar lay doon ndax xam ngeen ni jamono ji mom ni ñang ci safar gi rawatina bo rombe gaay yi café Touba ga ngi bir man no xamna ni
1: taw
0: fexena lol way te neena len crasse kuma jaagi bay bo ñu tegle seen brade be safar gi jaal
1: ya ko fi
0: tudde ah en tout cas nak moma ñeuk jox café tay wurna yalla billahi
1: he dalay neexal
0: ma nga job den neena mom buma la fi tudd man lolo ma jaaxal maniko han lolo mom bakkar lay doon ñak fi tudd khadija
1: ñoo ñu de
0: ah me nak ñu bax lan de ñu jara tudd ñu jara gërem han
2: ah 18 safar
0: yar lol
2: journée de piété
0: acha kon doxal andak mbolam ñu nga xam ñu ngi ci safar ga fofu ci are ndaysan mam jaara sama yaay ko du sen ak ñom sey maro ñom itam ma ngi len rombu ñom aw bu sa ñu doxal am solo café ga forna neena len mew do nga moko yaq bo amane mew was wasu
1: buy
0: xaw man xajja da ba bëgg was ak yalla
3: Benno FM, Benno FM, Benno FM.

0: njamba ja serigne touba cheikhul khadim sunu wadja ndaysan lay way mom ki nga xamni moy khadim kebe tay ji nak le 9e jour ci li nga xamni moy safar ba taxna nit ñi di wadja li nga xam moy 18 safar 9 jour mo jass ci li nga xam moy safar gi kon mu melni ci dekk bu sel bi di touba fo jaar nit ñi ñoy wadjal safar gi muy lu am solo ak fep ci rewmi ak bitim rew lay wax sax ndax jambar ja ay
1: khadim al mustafa
0: ati ñu nuyu sunu yaay nagay job kon ak mbolé mbokk nga xamni ño nga ca
2: mbobaren wa di ziar wa mbobaren yep rek ñu leen di ziar bu baaxa baax aduñ faté wa ñetti poto ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax di ziar wa tawfiq
0: tawfiq
2: sama gaay yi fa dëkk di leen ziar bu baaxa baax ku ci melni khadim fall ma ngi koy ziar bu baaxa baax sama
0: kuñuy safo kuñuy safo
2: wa sama magi
0: kuñuy safo ak ousmane
2: wa duma faté ousmane benn yoon tay jaar na fa dal koy ñawlo ay
0: ko baax la nak xamna gratitude la ko def
2: mu nan ma yow yow duma yor ma ko a jappale bare gi yalla dimbalé bu ko
0: dégg lolu
2: ah wa di ziar bu baakha baax sama ciak ciak bi ah mbay ndjay may lay ziar bu baakha baax
0: ndaysan
2: boko faté
0: ah ciak kanti
2: mbay ndjay
0: mbay ndjay
2: faté ben yoon mbay ndjay
0: ah mbay ndjay
2: néna ko yow fuma dem mu gaaw yow la
0: dégg lolu ciak ciak la yor xana ah ciak ko mi non
1: fem
0: ah kon mi ngi nonu seigne fallu waw
1: borom touba

0: kon ñu and
1: ak ñom waaw bégalante
0: wa di ziar bu baaxa baax di leen bégal ñu and bégalante a di ziar bu baaxa baax sama rak ji soxna fatou kuy yaayu nenne bi neena yow yaawa def yaay
2: baadu
0: ziar bu baaxa baax mu nga fofu ci diwanu fe sew sew nga ci ko tay kamadu nak
1: a di ziar bu baaxa baax yow ay khadisa
0: aha sama rak la koku sama dom la dooru tous rak si man a di ziar bu baakha ba suñu yaay ji ya nago jom ne ziar duñ faté Serigne Moutalla Faye soldaru Serigne Saliw bi a di len ziar bu baakha ba a di len ñaanal jammitam
1: ndaysane
2: acca kon mi ngi nonu ndaysane mbokki mbeureen gep ziar na len jox len ko seen waccu way ñom itam jamono ji xamna ñu ci safar ga xamna mak yow dal la mel ñu du safa
0: ah xamna ñu yaakaane xamna ñu dal rek
2: ah na organiser ben safa
0: day la wa
2: bu de ndox ak kefet ñu joxe ko
0: fi ci radio bi
2: waaw ah sa papa dem moñu wara financer moñu no seen laf da xawtu
0: financer suñ bop
2: dedet nañu financer rek bu bëgge ñu tudde ko safaru radio

Ajé kon nuyu nonu bégué len ziar len bu baax mbolam ñi nga xamni ñuy bayyi xel ci 106.3 ñi nga xamni ñuy wétri ko ci 320.sunfm.com réew mi bitim réew Khadisa néna len jamono ji safar gi moy dox ci réew mi xam ngeen ni fo dem nit ñi ñoo ngi safar awatina fi ci dëkk bu sédd bi di Touba ba taxna kon ñu ziar mbolam ñi nga xamni ñu ci safar yi fu mu ci mën di doon ma ngi len di bégué di len contané ajé kon sunu yaay ko du sen joxañu ko mbolam ñi nga xamni ñuy fofu waye mère Yassine duma ko faté mom mom du safar waye siar bu baax beggé sunu yaay ndié fay ak mbolam ñi nga xam ñu ngi fofu ci santia ñom ñep ñu ngi leen di beggé ñett poto rawatina téréya ñu ngi leen di beggé acca ñu doxal and ak ñun cheikh ahmadou bab xéetu jamlan kenn duñu naw

0: ay to kon mi ngi nonu Khadisa noy wadjal safar gi iskam nga jotam tamit
1: way ba ay sunu ma xagn ci ndu way
0: han
1: way ma xagn ci ndu way dal xuxa gi nekk
0: ah yalla baxna
1: ma xagnu
0: yalla baxna han da men sa micro bi dama ko tej
1: han
0: ay to kon mi ngi nonu han mani bal malam
1: ma xagnu ci ndu rek
0: acha kon mi ngi nonu ndaysan begeleen bu baax mbolé mbokk yi xamni ñuy baye xel ci 106.0 www.sonofm.com ñom ñepp ñu ngi leen di contane bu leen ziaré bu baax bu leen ñaanal jamm jërëjëf mbokk yi téenu mam cheikh ak lako wër bu portali bop yi nga xam moy télé boss ma ngi leen di contane acha ñu doxal and ak yi

0: moyu
1: seigne bamba niko so demé ba xamma digna moyu ba xam nga di kenn du borom touba kenn du borom touba ci rew
2: kenn du borom
1: ak seigne touba
3: aha solo ba sunu borom faye ko li mo len len sante lema yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala
1: aha
3: dole ko ci gineem ba ci ginaar
1: teebul
3: te yemul
1: ndaysan
3: motax mu don lu am solo waye li wone nako jamono ji jaay kat yek jënd kat yek ñi nga xamni dal ñepp dal isaay ni dekk fu selu bi di touba ila touba xamna lu passé e souba ginaaw souba mom dekk bi commencé am ambiance
1: dal
3: di commencé neex neena len nak man ma magal gi mom sentu gagne rek moma ci gëna ki bu ne dem da ngay wét
1: da ngay wét
3: ci say jaan
1: xol bi jeex
3: motax jamono ji mom
0: Simba manik so ñike won ci man do laal keneen mbolam ñi fi ma sa jaar
1: ma ci gën di pank
0: bay bu suru ma sumbaya sakantuma ko wara ma seet mama
1: yey nako
0: gouverneur daniko modu mbak riw mi ku fi ñak baat ma la ko xaj
1: señ bamba niko

0: xam nga ni xarisa wanjaarem na ñoo mëna safar wajur bel
1: ay jambar lañ
0: safar jamono ji tembe bo dugon jur bel café yek mew yek
1: neysan
0: añ yek ya ci aju
1: billahi
0: da ngay rewat bay maam dal da ngay contane
1: barki ci de lek la fara
0: tabi ma dan joge dakar ndaysan di magal ci bu mu musa jaar ci li nga xam moy jurbel ta bobu la magal gi gënon nak yaa gëna xam awam yaas
1: neysan
0: di gënde jurbel ba touba he du mu neex barki yonenti bi
1: d'accord
0: ta sa pas bi xawna ci waji lu bari ben ci benen affaire la
1: neysan
0: waji jurbel dal ñu ngi leen di contane di leen ziar di leen xamal ni mom do nan safara bi depuis 18 safar doore ba legi ben fam safar ko ñu ngi leen di ziar ñu mu tam bu baaxa baax di leen ñaan ciam.

0: sama madame fall la bokk tak sa boss wa ma ngi ziarale sa boss tabit nak madame fall ñu lay ziar adi la wax ni dinañ la seet ci namu nañ la bëgg nañ lay gis
1: seetu wo kenn aja kon mi nonu no xaaral mi ngi nonu bëgge leen bu baax ba am wala mbokk yi nga xam ko ñoy fofu di ñu baye xel ci koñu mawla sam xamu ñu tuddu mawla joxal mako abdou diop ne ko ma ngi koy bëgge
2: ci waxu musasiri bi ci por nak wol leen ma Cheikh Anta Gawa Munyaw
1: Munyaw Wallahi ndaysan
2: Cheikh Anta Gawa Munyaw
3: Munyaw
2: Simba ma ni ko Cheikh Legina
1: acca kon modo sa mu joxal mako ba legi mam gor sen sama waja tay nak gis na ko muy def lu am sala di waja li nga xam moy magal gi mo mam gor sen abdullah taw jere jeuf ma ngi lay bege di la contane soxna awasar mi ngi fofu ñong koy ziar borom emission takusanu bawal xelim sunu yaaja joxal mako awasar bu baax nday sar mom itam mang ko cey begal acca ñu doxal and ak yeen 88 ngeen jaar ci kanam joxel ma bu mu joko bi
0: ndaysan 88 628 1902
1: mala sam neena mi ci bindi job bindi job nak 110 lay jaay ak ci aju waye xamna safar mom gomal ni nako def ndax baana mala sam neena bindi job borom ndambe lek reti bi ay ginnako ñam de ak ki reti
2: ba ñew

0: señ baba ni ko cheikh xare xare ki de na ko ki daw na ko ni ko cheikh jalo re borom akoy netti li borom ba yag tuba bi nan ki na len ko li re mo dem ñu nam suñ ko li re
1: mo dem dañi am defet
2: ndeysan
1: ndeysan ñan ko ñi def

0: wallahi ndeysaan am na solo mi ngi noonu. Kon fege ci bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñooy foofu duñu bàyyi xel ci fu mu man di doon. Maa ngi leen di kontaane bu baax a baax, di leen ñaanal jàmm. Acca kon sama xarit da dama ko fàtte sona Fatou, maa ngi la ciy bégal bu baax, di leen ñaanal tawfi ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy foofu duñu bàyyi xel.
1: Ñu ngi riir de.
0: Acca mi ngi noonu yu seeti Mohamed Niang. Dégg loolu.
2: Sëñ bee ca keroog ba nga dawee ni ko daan topp wëtiir ba di daw ca nga rawee ku ne tey sa daw ya mooy sunu raw. Ma ni kaasu ataaya ba sax keroog Serigne Saliou ba mu ko jëlee di ko jox.

0: acha kon mi non ndeysane xata ki neena ma lay dalal ci sa carte ba la dekk de
1: neeguma ñoo dalal sama gir yalla bu koy saraxu gir yalla
0: deeguma
1: na ñew
0: dede sekhulen
1: ko yalla sende mako
0: sekhulen ko
1: gir yalla
0: sekhulen ko
1: ma def nonu
0: non nan
1: buma def nonu baye ko mu ñew
0: non baal mu ñew rek comme ko man la bëgg dalal baye ko mu ñew rek yalla baxna
1: ndaysane mu melni a 20h jot na ba tégal 52 minutes ñu joxewat bumbu joko bi rek di 88 628 1902 mu melni li dess ci waxtu yi barétu xam minute yi ñu and rek bëggalante dama ci ziar bu baax baax di ci profiter de ziar Adama Ndiaye ak Adama Dione
0: Adama Ndiaye ndaysane ma koy ziar ku baax la
1: nak wa diko ziar bu baax
0: kon yi parfois mu jaar fa dal di may nuyu dal lay sanni
1: xéttu wa ndaysane wax nga deug ma mo don wo sank nak
0: am
1: nga lay ziar bu baax baax sama maggi di lay

0: acca kon Khadija ziaral ma baakha baax sama jigen bi soxna Fatou fam ñu koy ziar bu baax diko ñaan ak jamm sama xarit la sama lepp la mom
1: ñu
0: koy ñaan sama borom defal ko jamm
1: ndesane jamm ci yow soxna Fatou ay ñu lay ziar bu baaxa baaxa
0: neena ko magal gi ma lay dal
1: neena do xam ko bon nak dama yeb rek way da nga baax
0: deggal li Ibrahima mi ngi lay nuyu de Ibrahima ndia
1: ko na la jox ma numero bi dama ko perte
0: no bal après del na set ma mom
1: baxna
0: bañu setti la dem
1: inshallah
0: a jëgën mi nonu jërëjëf ñong koy contane bu baax sama waji Ibrahima Ndiaye

0: soxna Kuropay yaay fal bi jëlal
1: Kuropay mo koy bëggé ba magasina
0: wa mi ngi wajj néna mi ngi wajj xam nga mom mom day baye bu mu ni kët di joon
1: na tollu
0: ci wajj tollu diko may bu baaxa baax suñu mag yi ndey xadi daraame
1: ndey
0: xadi ñu ziaré
1: ñu koy bëggé kon acci mi ngi nonu Kuropay nak téla la magas.

0: acci mi ngi nonu kon and ak yeen ba legui waye Khadija ginaaw bu 28 ba tegal 59 minutes ci ben FM 106.0
1: an non la doté ci diwanu mbacke it doté ko ci diwanu Touba yépp rek ak liko wër
0: wallahi ndaysan ci at ci kon bëgg ci mbolé mbokk nga xam ñu ci mbacke bol rawatina ci cinéma ak la ko wër ba fi nga xam moy tablé tiabi ñu ngi leen di contané ñu and leen ben kétu ku xamni dafa rër mi ngi tuddu Cheikhouna Fall yaayam tuddu Daba Fall papam mi ngi tuddu ki nga xamni moy Mamor Fall kep ku ko gisse ke nga joko ak ay mbokam mi ngi dekk ci gar bu mag nak don jange fofu ci daara ju nek ci daara gar bu mag don ko xamni ba mu reer rek legi tolo na ci ay fan nak mi ngi tuddu Cheikhouna Fall yaayam tuddu Daba Fall ñu ñaan kep ku ko far rek nga wote wala bo nga andi ñu ko fi ci Radio Beno FM 106.0 FM Cheikhouna Fall kon dal reer ay mbokam depuis semaine bi inshallah xamna ni ci kanam touti dina andi li nga xam moy numéro téléphone bu ko defé ñi nga xam ni rek ñoko gis ñu man ñu ci jappalé ba mu gëna yaatu inshallah acca ñu and ak yeen bëggalante ci 88 628 1902 88 628 1902 sunu yaay ko di señu lay siar bu baaxa baax di la ñaanal ciam acca kon jëlal

0: ada xarisa sama waji ma ngi ziar bax matan jay matan jay ma ngi contane
1: wa tay ci suba bi may xey yakar na gisante nañ ombu na ko
0: ba sa di may
1: xey bax bax matan jay bu da fe kon am ñu fa nek xamna mu beurgal ma manan ko mu gënal ma ci de
0: ndaysan baadu ku bax la nak sama way la ma ngi contane bu baxa bax di ko ñaanal jamm acca kon mi ngi nonu and ak yeen ba legi begelante mbolam ñi nga xam ñi ñuy baye xel ci dekk bu sel bi di Touba rawati na jamono ji tem ñuy wajal li nga xam moy magal gi fu ñu mën di nek rek japp leen ni ñu ngi leen di contane gan ñi di ñew nit ñi di defaraat seen kër yi waye di sentu li nga xam ni moy gan ñi xam nga lool dafa am solo jamono ji ci la nit ñi nek ndax vraiment ku nek xam na ni ku dekk Touba rek jamono ji mom yaangi ci defaraat yegi ci aju waye di sentu li nga xam ni moy gan ñi xam nga lool day am solo lool ma sha Allah ndax gan nak ganale ganale ci lepp waye diko baye xel bu ñewé mëna dalu nga defal ko kefe Touba ak was ak ye ci aju xam nga surtout Khadisa xana magal ren nak di nga japp ci Yalla yonne ma ay ki was ay tarmous
1: lolu ngiss de
0: lolu la gis kay
1: lolu lay def
0: ah ta duy nax
1: lolu lay def
0: ta duy nax
1: mala naxé sama bop lay nax dama saña nax
0: ah
1: ma def lolu
0: ma koy xale man nga was
1: ay way
0: wasantu yom na de way was mo jafé
1: was deug was pir am la lay defal
0: waxu mo was yo xamni tangal kefe lay don ka tangal
1: dedet mo def yoyu
0: ah gisna ko de gisna was yo xam mom tangal kesse lay do
1: ah
0: moma jaxale
1: mo def yoyu
0: lu wara lolu
1: may def yenen was
0: ah kon de won nga ci gaw dan ma andil was bu bax
1: inshallah
0: acha ko mi nonu damay set sama waji alaji fallu mbub ndaysan mom xamna ni wayna lu am solo serigne touba cheikhul khadim jambadja cheikh mat bamba han la ta may ñew ci lolo dina seti mbollem ñi nga xamni ñoko way ñewat ndax wala fali magal yi neena li dafa bari papa kra mom itam way nako ak ñeneen ak ñeneen acca ma and ak papa mbub lu mu wax ñu doxal
2: xam jamam damay gënal na xam la ëpp jamam man li ma ci xam bu yoko ma duma soli sa gardi wër
3: man li ma ci xam bu yoko ma duma
2: soli serigne bamba mom damay gënal na xam la ëpp ci mom man li ma ci xam bu yoko ma duma soli sa gardi wër

aja kon mi ngi nonu 88 628 1902 ku baax salam alaykum salam alaykum khalisa tay da melni dañu am jafé jafé ki di ku baax salam alaykum salam alaykum salam alaykum xamna ndaysan da melni ay jafé jafé la bang bang 88 628 1902. Xawna da melni japp nena nak 88 lay don 628 1902 88 lay don 628 1902. Bu ko defé ku fa jaar rek inshallah ñu and ak yow ci 88 628 1902. Kon da melni xawna japp ni mbokk yi nga xam ñu ngi insisté di woté 88 628 1902 88 628 1902. Bu ko defé fofu ngeen di jaar bu ko defé ñu and ak yow moy nonu 88 628 1902. Bu ko defé ñu and ak ki nga xamni moy Mohamed Nia bégal ci mbolam ñi nga xamné ñu ngi koy bayyi xel mom Mohamed Nia ci bopam 88 ngeen di and ak ñun 628 1902. Bu ko defé da melni bu mu jokko bi japp ne na da xawna am ay bang bang 88 628 1902 ñu doxal and ak yeen

0: acca jëlé mo mbokk mi and ak mom tabax salam aleikum
1: aleikum salam
0: ñu lay ziar
1: ah tax sama sëriñ
0: ndaysan non c'est c'est talibé
1: ah sama sëriñ lu non la la lu
0: ah ndax yalla nga nek deuxième talibé kon comme ko khadija ray premier bi
1: ah
0: waaw lolé yalla dogalé djébulu na bu yagg
1: ah on baba na ngoko ko mom gara
0: ah
1: baba na ngoko kom ko bu djéel baba na ngoko mo nek premier tan
0: ah non nga mo nek premier
1: ah man na nek bu mag bi sa da bu goor bi
0: ah mais mo do samu nak mo do samu djébulu na dé
1: tam mo da mi non dé am bo mi non dé
0: borom beñe bi ak ko bëgg beñe beñe di lay nekké tay
1: ah
0: waaw
1: ay lakh la bëgg tay mo
0: ah da xana da yoku
1: ya xal dé
0: señ bi ziar na la dé
1: ak xidma la ñu am tawfé ba
0: way gor gor lo wajal safar gi rek
1: ah ñu wa mi ñu ñu ñu ko mo
0: hmm
1: nek na mi ñu ko mo fi ñu ñu mom
0: ah kan ngeen di tourner bok
1: ah ñu wajj am na né alal mo inshallah dañ depp mo
0: señ bi dér way ngeen wara dara gagne na ay mercredi gi seuri
1: ñu ñu ñu mbir mi rek
0: ah wa yalla baxna yalla baxna comprendre lepp lepp ba inshallah
1: am do ci taw fiya ba di contante
0: non yow da nga bax yow mom kenn nga
1: xawna nek ci wari way sax wax ci ni ñu rek mané ah xama do sax may sama señ bi commencé
0: ndaysan beg na ci yow waaw gis nga dé
1: way contante
0: señ bi doy war ba ngi ni dé
1: waaw bu bax bi señ bi ben la
0: señ bi da yéme dé
1: señ bi ben la
0: ah
1: mo machallah
0: kon nan la ko nungul yow de la wax non la
1: ah ya ken nga
0: ndeke mbokki ken bay falé ke ya tiaju japp jamm
1: ga ni di tang rek
0: ah wa tay mom rew me tang ah
1: tang na mom
0: me begi na la bax nak nuy mo malam jow lu bari boko degge
1: ah malam jow ba ñu ngi degge leg rek
0: ma ngi koy ziar di ko contane bu bax nak
1: ah machallah ñu ngi ken ñu ngi contane
0: ndaysan ak sama jarbaat bu soxna may jëm ñep ma ngi leen di bëgg
1: ma lay bëgg mu baax
0: ndaysan da baax koku sama jarbaat
1: la kenn
0: la vraiment kenn du woon ndaysan ñom penda yeen ñep ñoo ngi leen di bëgg
1: sama awu
0: awu sa mi fi de mi fi doy war rek de
1: tay
0: jeex ko bok baxam fum ne
1: ñu non rek ñu non rek
0: no ci bopum la nek rek mais aduna mu solo
1: ci bopum da baax fum rek duma ko wër
0: han
1: duma ko wër graw
0: jëru du wër de xam nga mom la yalla xam doyna
1: bu jaxé rek la may nemé mais bu jaxé
0: kessé nak kessé bu tidé dal ñepp lay yeglu way bu nekké ci bopam moy bax
1: graw
0: kenn du ko dégg loolu la yalla dogal mais nak aduna mu solo
1: ñu baay fo rek
0: ñu koy bëggé bu baax lay zaan borom baax la
1: wala wala yow kenn la nak
0: ndé zaan no stress ko lay dund ñu koy bëggé
1: wala la ko jigé na bop wala ndax la jigé baax baax
0: wala ndaysan ku baax la yalla ko yalla defal ciam
1: lepp yalla rek
0: mais yow kenn du yow nak yow mom xam nga baax rombu baax jall gën
1: ma dara duma dara
0: mo nek ci yow
1: ma dara duma dara
0: non yow borom baax nga bark serigne touba yalla na sa jamm yag dal lan lay ñaanal
1: lan baax baax baax
0: lay ñaanal magaluk jamm sun borom yok mbir yep nak
1: ko ca kanam ne le gëwé rek
0: xewali dal di sawan bawan
1: amin amin
0: bon man ko magal ci jamm xam nga lolou mom da ci am solo vraiment han ñun talibé señ touba dañu war di safar di magal muy baax
1: magal magal bi def
0: ah waaw surtout
1: ni ko ni di magal ut jëlé tuti jamm
0: billahi ndaysan lolay am nak lolay am bunti dara sama ben way neena ma tay magal gi mom bu kenn jaq bu kenn tit
1: bu kenn jaq di suñu defal na lepp
0: wala dama nga ko faram mom yexé gul way bu yexé lepp ay jaq
1: ligé señ touba ci
0: talu wër la nak barke señ touba lu am solo
1: na yag na lepp kon la
0: kon da ñun mom man téro gañ dalal leen rek
1: ah da la wacc la li
0: ndaysan surtout surtout
1: neex neen jox
0: ah bo
1: len ban neex ba ma gal bi jaar
0: da ci am solo de lo rek am solo billahi
1: nek amuñ ci lay
0: ndaysan day bax de
1: kontan na na
0: jamu ci yow rek la lay ñaanal billahi amal jamu dom day bege na la bax sa waji man mi ngi mi ngi ki legi nak message neena mom ma nga ca xamna ndambe lak roti ba
1: non mom mi ngi non famu le gënd numéro 100 xam nga fallu badal mo moy non famu 100 reul
0: bu xeye de beñ lay wote di laaj baxam beñ fu mu toll ñoo naam ñu regul
1: ke dana wal mi ci ya ben ke talo bu jigen momi jox ko ben
0: ah barki dem dama ko wolon jox waye ndaw si mo rasu nak parce que ndaw si neena mo lu ayef la bëgg da dis ndan ma sha Allah jerejeuf dom ndey abdou diop mang kay bëgge bu baax diko ñaanal jamm nu lay ndaysan modda sambu jerejeuf sama wacc mangi lay bege di la contane di la ñaanal jamm acca kon mi ngi non and ak mohammed nya ginaaw bu fi abdou diop jaare sam waaji jox ko ndessa.

0: jërëjëf neena ma ma ngi ñuy contane sama talibé la maniko awasar jërëjëf yow tam Khadija ci lo nek xana wajalo gagne
1: ah di len wajal bu baaxa baax ñun instant yi paré nañ de romb nañ ay wataay ni
0: ci sa bop nga nek
1: ñun dañoo jek tok di len xaar ñom rek lañuy sentu instant yi
0: kon baaxna accam
1: waaw

0: ndessane njabootu fulli digi yépp di leen ci bàyyi xel wa kitrel nañ ci ziar bu baax ñooñooy njabootu sindi digi
1: ndessane njabootu sindi di maa ngi leen di béggal waaye baa xam nga ni yéen itam kenn du yéen waa jëf jël
0: ndeysaan
1: gis naa leen ci sunni xasida ba da ngeen rafet bi tarkala macha allah
0: ndeysaan
1: yàlla na seen ci amu yàgg
0: amin waay
1: okay.

0: baxam nga ni xarit sans son yep tawfiq mbay bi momi ci gëna daanel
1: barki yonenté nit ku man la rek nak da ngay defa neex
0: ouh da man
1: rasulullah
0: da man ñu koy jale wat bu baakha bax wajuro bu goor ni ndaysan fi jege bu yaguto acci jëlal më mbokk mi
1: salam alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: yi lay ziar bay fall bi
2: al hadi fall ñi lay ziar bax ndongal ndongal mustafa sen
0: salam sama waji ndaysan
2: fall ñi lay pégé di bëcc émission barki ziar fall
0: ma ngi lay contane bu baax
2: di la wax ni ci kaw ta kanam
0: ci lu baax ndaysan
2: insha allah ñi ngi lay teelu sa su nek
0: yow da nga bax yow sama way nga
2: waaw yow kenn yow barki borom tuba
0: da nga ris gën
2: ah ñi lay ñaanal di ñaanal kër gi nek
0: amin way ndaysan ndaysan
2: ba fepp fu doom adam rek tax fa ci mondu bi ñi def ko fa deg bu baaxa baax
0: ndaysan ndaysan jere jere
2: yalla amna ko mon nak yalla yalla da barki sharafal
0: da nga bax da nga bax da nga bax
2: bu fi bay bay sel ci korola jaare nak
0: yi surtout nak ah way khadisa da koy bokale soxna si la wuy
2: nek wori way nga may mako
0: soxna si ko de ki legi dal day du kat da koy du kat de ki mola dakh fecc de
2: munta ñak
0: mola dakh fecc
2: waaw
0: ndaysan da nga bax rek
2: wa mankay mel seigne abdan
0: ndaysan jere jeuf
2: ak tamat mak bob inshallah rabbi wa
0: ñong koy bege bu bax
2: ndaysan ma sha allah ak seigne amsatu an ak seigne khali an
0: amsatu an ak khali an
2: ak bay la tew karlor bu mag bi
0: ndaysan ku bax ku mona karo
2: ma sha allah
0: ak modo sambu modo sambu
2: aja jek wa gis nga
0: ndaysan
2: waala seigne la ci ko ci kanam
0: saway begna de
2: ni lay tewlu bu baakha baax
0: begna ci yow nak ba wacc nga rek
2: ba wacc na ni
0: ya nga nan kefe touba
2: wa wa non la dewe nak ma ni di dem keur ga
0: ah ndaysan yow yalla sa jamm yag rek
2: ayim tal
0: wallahi begna ci yow lol jere jeuf
2: yo gëna content
0: bari amal jamm rek ba mbay sele ba ngi ñew
2: ma sha allah ñu koy tew
0: jere jeuf temps ba ndaysan content na ci yow ndaysan ma sha allah hadisa da melni waxtu wa neena seungum seungum mam goor bi nak ku beug mbay sele ci kur la la xamna lo meuna dukkat mom lam wala dukkata ko ra waaw mag mu man la rek ay ta ko ñewal tagutu ndax da melni taba demna
1: ndaysan abu had len a'udhu billahi bismillah inna waliya allah bi barke cheikh ibrahim fa lamp daj depp ga adi len joxar rek dig dajje ba benen yon vendredi inshallah abou boba bambesel bi lañ lay tijeele rek mu melni waxtu we ñu xawa teunk adi ziar ñepp nga xamanteni bi jaarun nañ fi ak ñi nga xamanteni bi amon nañ yene jaar fi ak ñi ngi don teewu ñepp rek adi len ziar bu baax baax di len joxar dig dajje vendredi inshallah ñu and begalante
0: dadi gungé gagné han
1: wa inshallah
0: am ko boba mom gagné dañi yaama gëna xam
1: wa
0: dekk day commencé am ambiance ñu dalal gagné gungé len
1: wa deug la
0: yalla na sa jamm yag xadi sa amon bekté and ak yow ci émission bi di la jaajeufal di jaajeufal mbolam auditeur yi nga xamni ñu don baye xé rawati nañ fi jaar ñi fi bëggan jaar suñu borom mi dogal dogaluko kon yalla na jamm yag jox len dig dajé ba ben yoon xamna journal bi day ñew ci ben FM 106.0 bu ngeen toxal seen